omo Olorun e gbadura fe mi na loni lagbare ni to laye atun oni ine mi na mark wedding anniversary ma wa gbadura fun gbogbo eyin ti e ngba Olorun gbo fun oko e ngba Olorun gbo fun aya loni oloni oloje so pe pade mi lori Facebook ah gbogbo eyin omo Olorun e ma bo nibi pepe na mo ki eyin omo Olorun to logun to logun mo ki yin teleso teleso mo ki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde njo je mo pe boni se je ojo isegun mo gbadura fun pe ni gbogbo abala ati ni gbogbo ya Olorun ti mo fi gbogbo ojo aye mi sin yo ba nsegun fun o ipinu Olorun yo wa si imuse ilekun to ro pe yo si yo pada si kan ina ni loruko Jesu ti Nazareti e dide nle mommy daddy e dide nle pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti jo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi diwe market gba giti tun ni ilu Ibadan emi mo nki yin laaro ipe e ma bo ni bi pepe is another morning devotion e ja jo lo dupe e ja jo lo ge e ja jo lo ki engineer e ba mi ki e ba mi ge e ba mi ki ka ki eni agba ojo e ja ki eni to joko lori ite e ja ki eni ti aye atorun bo mummy e kunle daddy e do bale bi pepe yin e ja mo juwo si ka si mo tase laarin seju meji si meta e ja dupe lowo baba agbalagba ah pepe yo pon mo laaro gbogbo eyin omo Olorun abere nkan kan lori YouTube.

0: Yankee ekigbe ni Jesu o ma se baba laanu mi mo gbe oga oba to fi mole saso bura bi aso adupe adupe pe okun olorun oba eniyan oba angeli iwo nikan la o ma bo iwo nikan la o ma sin baba mi ariku yeri opo si nle ile dawo opo si nle ile faya oye yika otun yika o si mami e si ogo ogo ogo ogo fun baba agbalagba mami e wa dide nle e dide daddy oni ni ojo kejila o ko to di pe mama lo sori YouTube odekunle epaphras ati TikTok sa le jo ki hallelujah nla mefa ati ogo mefa ki gbogbo oje mejila ninu osu elekarun yi njo je mo pe bi ategun tuntun se nfe si o ti yi pada si ntele ategun yen yo fe de bi wipe awon to yi oka yo bere si mo pe olorun ti bi owo ni ona otun mi mo ru aisan ti nbe lara re o sugbon mo gba olorun gbo pe o pada yi je hallelujah mefa yen e mo gbe body yin te ba nse mo so le o ni ru asiko bayi somebody stand up and shout six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah e wa si ogo mefa na ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya ah baba agba gbogbo ojo onipekun ewa onipekun ogo ada ogo pada fun ole kan na ase ti mu be jesu oluwa wa eyan omo lohun e gbo nti mo gbo yi ije je mo pe awon nkan kan be ti omo eniyan o le se fun o there are some things that man can never do for you idi niyan ta fi n kigbe pe ni gbogbo igba losan ati logun oni bibeli bi ni ka mo gbadua lai sinmi ati lai sare in fact bibeli ku le se pe fun eni to ba fi eniyan se igbekele o ni egbe ni fun eni to ba fi eleran ara se igbekele kisi ni di to fi so be ogun logo awon nkan kan be ti omo eniyan o le se fun o gbogbo igba to ba gbadua mo n to nso ni pe o to tan agbara re ka gbogbo igba to ba gbadua mo o ti gbagbo pe nikan le se n to n wa yen fun o and ire ti omo eniyan ba se fun o ire gun be ninu e ire ti esu ba se fun o ekun lo pin e and gbogbo eyin to ba wa mo ko lo nikan lo gbekele sumo to si o gbogbo eyin omo olohun e dide nibi kibi to ba wa mo fe gbadua fun o gbogbo ti o je kawon eyan o le yo su ti ete si o gbogbo ti o je ki won le fi o si eleya ologun ajobo yo fi opin si laaro yi in the name of Jesus Christ ninu we Psalm 108 verse 12 ibi lati ri bi olohun se ri diku omo eniyan iranse olohun yen bere si gbadua o ni oluwa fun wa ni iranlowo ninu iponju wa nitori asan ni iranlowo eniyan amo soro lana nipa iranlowo mo wa ni one of the coloration of the help of God is selective protection enikan ni ki le so yen ikan ninu awon to je ki iranlowo olohun o dunju laye o ni pe a si da oyato fun abo mo si ka nipa mefiboseti eni to je pe gbogbo awon to yika ni won padanu won si da oni kan si ki wa se pe won da si nikan olohun tun mo fun despite the fact bi won tin gbe sa lo to ti yaro lese re olohun tun mo fun ni second chance mo gbo won oluwa oluwa ni sister yi o ti ni oko tele bo se ngbo mi oko re ti ku o si ni omo meta emi oluwa so pe iwo nikan lo ndabukata yen egbo egbe ni fun eni to wi nti olohun ko wi oluwa lohun se to enikan le fun o e ti jo nsoro ni isin to lohun fe fi o olohun fi o yes emi oluwa so pe ife olohun ni tesiwaju ko lo fe ni yen tori pe olohun mo si ohun olohun ni ah o le mo baba yi lo oluwa fun wa ni iranlowo ninu iponju nitori asan ni iranlowo eniyan emi oluwa ni gbogbo eyin te mo gbo program ni aro laaro o ni ki mo deje o ni gbogbo yin lohun fun ni testimony eni to kaju e lo le so be bi eniyan se da to eyan melo le eyan le ran lowo patagun re ko re eyan 10000 lowo ipa si pin eni kan be to je wi pe gbogbo aye ni ran lowo bibeli so ninu we Psalm 67 o ni olorun to ngu adua odo re ni gbogbo eran rambo mami e wa se nkan kan fun mi laaro yi nibi te ba wa e ka ese meta si waju iyen tumo si meta lokan meta ninu eyo e kan e wa ki gbe pe baba iwo ni mo gbekele mo joju o ti mi losu egbe ese meta si waju mo mi egbe owo yen soke eni baba iwo ni mo gbekele mo joju o ti mi losu bibeli ni okuta kan be ni sioni ni we first peter 2:9 o ni okuta kan be ni sioni asayan ni awon eni to ba gbeke won le o ni oju oni ti won a si ni le won lare ni bo le tin gbo mi gbe owo yen soke okuta kan be ni sioni bibeli wa so nipa okuta yen o ni okuta ti awon omo le ko sile o lo pada di pataki igun le igba mi nbe to je gbe nigba ti olodun ba fe ran yan lowo a si je kawon eyan deye si o ifa gbogbo awon ti won deye sinu bibeli gbogbo won mo notice pe gbogbo won lolodun so di ajitan na wo mo beru ti aye ba kuyira re ko lohun o le ba tewo gba oni oh my god bi eni kan ba npe woli olodun leleyi woli olodun loleyi bibeli ni gbogbo eni ti won ba npe ni woli rere lodo temi woli eke ni iba sore aye isota olodun ni and that's why mi o nilo kin waasu kin fi dun onu mi nilo kin waasu ko feran mi I will only speak the heart of God won olodun nikan ni ma so fun o mama so le gbe owo lori daddy e dide be se toyi e gbe owo lori baba fun mi ni iranlowo latowo ti enikan tori pe asan ni iranlowo eniyan oluwa ni baba yi oni ki so fun o pe mo wule boda mo customer meta to fi ole lekan na olohun setu awon mi awon yen o wa igba ti won ba de in fact in to realize ri ni gbesi aye re oni lo won olohun bere si se fun o this is the voice of the lord mo n gbe aradi fun program ti ojo wednesday tola isin meji la se bo ti je pe isin mejeji yo ya ninu eni ma ti gbo wole awon eniyan leyin gba ta ba gbadua tan ninu eni ma ti setu sile fun opolopo gbogbo awon deliverance wa afẹ gbadua fun awon eyan we want to lay hand on you I want to pray for you personally on lo bi je wi pe adua dagba fun yin lola yo poju adua lagba polo gege bi ohun olohun emi oluwa ni iko mi so fun awon eniyan mi pe ki olukuluko get bottle water yo kokan emu pade mi lori youtube emu pade mi lori tiktok to ba ti diago mefa abo emi olohun lo so fun mi be ojo mewa la si fi se leyin ojo mewa yen omi tank dajo yen omi bottle water eyo kokan yen ki se dandan ko ra bottle water o le mo run le omi yen gangan leyin igba to ba pin mewa lowo re o nikan soso lo fi we oluwa ni nkan meta ni kin se si omi yen alakoko kin gbadua si elekeji kin soro olohun si kin ka oro si eleketa kin ka gbe testimony ki testimony o wonu e ka won eyan mo gbo eri so ba se se niyan a nlo sori youtube nisin a nlo sori tiktok nisin o dekunle e pafras baba mi o bi ogo se nje ti olo a nlo a gbo lori facebook na ibi to ba ti wo lo ti fe gbo tori pe ise to se koko ni gbogbo bi tin ba ti ri ni ma ti so si o leti enikan ni ki lu data wa le se lori radio tori pe iwon ba testimony die ni mo le gbe lori radio testimony bi meje ni oni ki mo gbe si eyo kokan a bere lana but oluwa ni tori pe o sese je aja abale kawon eyan ogbo egbe owo le idodo yin ohun ti omo eniyan o le se fun o ohun ti eniyan o le soda mo di olorun meta lokan si o mo ni ko se laye re in the name of Jesus eke baba fun mi ni iranlowo latowo re asan ni iranlowo eniyan so number 1 there are some things that man cannot do for you awon kankan be ti eniyan eleran ara ti a bi ninu obirin o le se fun o enikan ni e fun mi lapere number 1 eyan o le wo san dokita o le wo san tango fun awon dokita won so statement yen slogan won ni pe we only care it is God that heals awa kan wo a kan toju ni olodun ni mo wo yan san jesus wa fowo gbaya o fowo egbegba o ni ati san mi logbe nitori aise dede yin ina lafia yin ina iwo san yin o nbe lara mi ha ojo ti won ti na jesus ni egba 39 gbogbo iwosan ti nbe laye gbogbo aisan teyan le fe se even e ti won sese n kigbe pe nbo jesus ti ki ore enikan le wo won ni nbo antivirus o ni mo tin je be momo bi ku wa odele ko ni ba o bi aisan ba n so lubewo loruko jesus ko ni mo yara re se ri ninu awon bottle water nigba to ba dola gbogbo eyan o mu bottle water yo kan wa sinu service e to mu pada lo le eni ti lu ha mi nu akata yada eme ko doli abada asha now ikan ninu ti o meniyan o le se ma to so to je pe olodun nikan lo le se eje menu ko nbi to meniyan. There are some things that system can do for you, but we still also have some things that system can never do for you. Any kind of one system, be computer re, be calculator re, be robot to lo ni, awon kankan be bi Alexa tin be nu le yin, awon kankan be to le se, awon kankan be ti o le se fun o lai lai. So to ba gbekele gbogbo awon gadget to ninu le yin, o ri pe won ojo kule ni. Won se awon robot ti won da bi iyawo ta won kan lo fowo won ra won la won ni mari awon kan ra robot ni e to ba jobi robot obin wa robot opin na wa orisirisi awon kan ni o mo lo kini ta won eyan mo ti o fi n bara won lo po lo to won gbianju ni iwo gan mo pe ko le dabi ko so gbon to bi le dabi system na try but awon mo ye nkan ni o le se fun o o ma so nkan merin ti olorun nkan le se e wa dide mami to ba gbagbo nu olohun eyin te ba wa lori facebook te ngbo mi eyin te wa lori youtube te ngbo mi lowo lowo bayi to ba ni gbagbo ninu olohun o gba olohun gbo te soju e pe baba ran mi lowo fun ra re help me yourself oluwa ran mi lowo to ba si ti so be tan si are fun eniyan meta mo n pada bo nbi laipe to ba ti di 6:30 ma bo sori youtube ma bo sori facebook ah eje n po nda kin so bayi bi ase se njabo lara mi lo ni ayajo ojo temi na emi ati yawo mi ta mark wedding anniversary wa ha oke ta lagbara gun to mi ele ojo lojo lo da bi anai o le ran ti mo lu ti mi se wedding ah gbogbo eyin te fe mari o fe loko o fe laya to ba n gbo mi lori facebook te soju e pe oluwa settle me maritally olorun settle emi na ipele awon meji ma gbadua fun laaro yi mi na ma kata hayas ki n to gbadua femi ati yawo mi awa na mark wedding e mo ki wa o mo n bo ke to mo ki mi ma so n te ki mi ni isin mo bo e kunle gbogbo eyin to ba se wipe ko to di may next year o ti fe marry ipele keji gbogbo eyin te ti fe gbe baby yin dani ko to di may odun tin bo mo fe gbadua fun yin layajo ojo temi ati yawo mi sopo igbeyawo wa si leso gogo se nje ti olodun to ba n gbo ti mo mo da ko mo ologun o ma ara ato mo ologun ara awon ogo ti olodun fi ta wa lore ni mo n da ko e kunle ki n gbadua gogo eyin te n gbo mi laaro yi ah ni ayajo ojo temi na se igbeyawo olodun iwo lo se fun mi iwo lo ran mi lowo mama ikunle sister ikunle baba ikunle brother ikunle agbara ti mo n fun yan ni egigun ninu egigun ati san ninu isan re agbara ibo ni ko wonu ipe irawo e ba ku abida haya oko ta adamo aya ta adamo egigun ninu egigun ti e mo so le kan na ki olodun ko yonde fun o wa gbo mi you will have second chance gbogbo eyin to dabi eni pe igbeyawo yin o fe sise lato ni lo mo kede there must be peace receive the new wine in your marriage receive the new wine in that marriage marriage settlement for this brother marriage settlement for this sister igbeyawo yin ko fidi mule ki oni majemu anu ko se yin logo loruko baba to ma ti temi mimo e wa gbo gbogbo eyin te kunle te nwoju oluwa fun omo o dedidi o dase nigba to ba mo si a testimony fun mi pe eyin le so ni ayajo ojo te marki wedding anniversary yin pe eyin no loyun pe loyun e si gbe omo pon ibeji ibeji ibeji ibeta ibeta iberi iberi ibarun ibarun ibefa receive it eni kan ni befa ke loruko jesu mo tin san ore fun awon eni ti o bi befa o tin pe odun meji bayi every wednesday e to ri tin to san ore won lola mo n be olohun ki olohun ko jo ni mo je rubo special offering mo mo fi se ba n fun eni kan ni befa ninu se ranse mi so tẹni kan ba bi befa oni ya mi lenu tori mo tin san re re le nina ka to haya laisi ivf eni kan ni ah ben tori pe mo gba olohun bo mo ti ri berin mo ti ri beta mo ti ri beji be o ti mi o ti ri befa ibefa mo toro fun eni kan le kan na in jesus name mama bo se n jade lo loni olorun ti mo ti eda leyin mo ni ko ti o leyin o wa gbadun aye yi wa tun gbadun aye tin bo oja sasajajaja madasha emi oluwa ni iko mi ran won leti lekan si inu jesu nikan ni isinmi wa inu jesu nikan ni ayo pin si woli tin dun iso omo yodun ti mo tin dun o ti sumo ogun odun ta ba ka ogun odun boya laarin odun kan pere loku ti o fi wo bi ogun odun ta tin dun lo bi and to lo ba gbe eda soke tan imo permanent e ni to lo ba fayan soke ani bo fa soke o le pe ko to gbe oga sugbon to ba ile gbe oga tan a mo gbe oga lo titi lai ni o le pe ko to fun olowo bo to ba ile fun olowo a permanent owo yen mo meni kan to le fun oni isinmi ma so nkan merin to le ri nikan ninu Jesu bi npari e loni in tesi waju ni ola mo fe koko wu aye awon eyan wu aye awon to ntun aye won se ko ye wo bo se nri e wo nti mama iso
1: oruko mi ni Funlayo Fashoto mo wa lati Fashoto mo wa lati Ring Road ni Foda 6 ogun to lorun se ninu aye mi oyan didun ni
2: charge
1: ma to wa ni kekere mi o ti e da nkan kan mu omo mi last born lo ba mi se loni ninu mi mi ko nbe o ti wa le ti pe abun ti gbe edi nla mo lo hospital won ni ki lo se test o ba fun mi ni ojo mo sha ma nla 19 ni atomi 77 nti ma pa ma wo to wa ya anti mi wa ta fe se by the osu kesa baba mi mo anti ma ni a fun laye o ti e lo Jesus ti o ti e pa ko ti de ohun mo ni anti mi ma le lo mo ni oyan e ma tin dun mi gan pe won ni ma pada yo ni o ma ni awon ni gbagbo ki ma lo si Jesus ti ki lo gba eye pori ota ki de wine ti ki fi pa sugbon mi o ni agbara lati dele lati gba sugbon mo ni igbagbo kan mo de Jesus city mo so pe angel to ki ami ami ni Jesus city ati ni wema o wa dadura mi pe mi o ni won era o sugbon kolon ko wa ya mi le lona ti mi o roti olodun de ya mi leni latara won mi latara won to fe mi fun rere won saanu mi lai san won era lori operation yen awon mi lo da owo yen atawon eyan mi lo ba mi so owo yen mo tun so operation to oyo kini nurse yen ato yo tan mo ba nlo ogun lorisirisi mo ogun to fun mi ni mo nlo ma to da koko kan dokan yen ni kin nurse won gudo poruko kan won gudo mo ko to sele sikini to yo yen fine awon kan ni kin ma gbo pe yen ka mama ba mi nu je e ja gbo ma to wa gbo o ba so pe ohun detect pe inu kini yen o cancer kan nkan to lo detect o po fun mi ni iwe oni kin ma tun kan data mi kin tun ma send ko wa send si mi sugbon mi ni gbagbo kan nkan to ti so mi ni se temi oni mo ti da pada mi ni wo lo ni
2: loju ese
1: ben mo nbo wen ba pe nbo mu dudu yen ti ni wo bra mo sha ba sinu church wa ni ohun yen mo sha gbadura pe gbogbo aso tele yen doctor ki se temi mo sha gbagbo so ti alenu mi a lo si Jesus city ni ele ta lo tan o fun wa ni ororo ojo keji ni re o tun wa si dubai e fun wa lo ni ko million ti alenu mi sir ojo mu yen won ti ba mi tu o wa lanu sile nígbà tó wà lánìí sílẹ̀ mú ni ha wọn ni ilé máa tún lé omi ọlọ́run jẹ́kọ̀ tuntun rán òmùsà nígbàgbọ́ mọ́ gbé ọmọ mílíọ̀n àtẹni 77 àtàrí 19 mú ni mọ́ mi òmùsà wọlé mi lọ́dọ́dọ́pọ̀ mi lọ́dọ́dọ́pọ̀ yẹn mọ́ mo ní wọlé mọ̀ bá mi treat ẹ̀ mọ́ ní nọ́ọ̀sì mi mo ní jọ gba omi yìí àtàrí 19 yìí àti oníkọ mílíọ̀n mọ́ bá mi fi ṣe dádì ó gbà lọ́wọ́ mi tẹ̀sẹ̀tẹ̀sẹ̀ ó lè bá mi ṣe nígbà tí máa palọ̀ lọ ní ọ̀sẹ̀ kẹta tí máa tún lọ fi yẹ̀ wò dádì ó ti jiná
2: ìdí yẹn
1: tọ́là yẹn tọ́là ń sílẹ̀ ó ti wọnú mo dúpẹ́ lọ́nà ọlọ́run lórí pé bàbá mi pé ọlọ́run mẹ́mi náà ní ara dá kò jẹ́ kí ọlọ́run máa gbọ́mù mi ni ṣùgbọ́n èmi rẹ̀ ọmú mi ti dúró ọmú mi ti dúró ọlọ́run ó ṣe ọlọ́run orí òkè ló ṣe.
0: ṣé ń tí ẹyọ ń bẹ̀rẹ̀ ẹ̀wọ̀n tí ẹyọ ń bẹ̀ o. o si dun yin bayi.
1: Ah, dadi lati osu tu osu keji ya inu osu kẹsan yẹn on the 12th ti yọ o ma nu ando mu da lẹni awọn o tun wa n bi ni sọpi pe ki lo sara de so loyun mo wa pe se lori ọmọ mẹta ni ma tun ma loyun le mo ni ko le ye yin nigba to di saturday to lọ yi mo den to n wọ bra mo
0: ti wọ mi
1: ah dadi mo ti wọ o mo ti wọ.
0: Ni wa ma you are cured forever in Jesus name gbogbo eni to ni aisan kan tabo mi lara dide ko latan e ma lo saye yin mama eyin ti bo e gbe owo yen sori oluwa so fun mi pe awon meji wa nbi won ni lumps ni oyan won enikan ni lumps koko ni oyan emi oluwa ni ki n pase o ki won to so di nkan mi mo lowo
2: gba mi o Jesu o mi lo wo re
0: wa kan ri pe lumps yen pare na lati seju yi lo modeni to ngbe kun aladu asi yi gbogbo koko ti nbe nbe eleyi ti nja olaya tabi ti won bi nderu bo pe yo di cancer bi n ba je woli olohun bayi mo so loni

0: eleyin o ni da wo la mo ma gbadun in Jesus name.
1: Na bo ti e je pe mi o ni pari e je ma lo sori YouTube ori Facebook ori TikTok e ba mi wa bottle water yo kokan o ba se as ngbe o ba do la ma tun ni e wa kan pade mi nisin iwo to wa le na iwo na mu bottle water yo kan le mi lo menu ma nasha nigba tin ba ngbadua ma gbadua fun yin yo kan an gbogbo eyin omo Olorun nibi to ba wa kan mu irugbin eyin te need amewa boyo lo bless e lana tabi wo gan fe ko bless e loni wa so oluwa iwo nikan lo le je nta iwo nikan lo le fun mi lowo loni se nti iwo nikan le se irugbin ti mo fi omu niyan ateyin te ba need amewa gbogbo akobi omo mo ni to ba ti san ti e ru ebo 1200 in term Oluwa so nti anika won akobi o se lodun ni yen account number church re o 19 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 First Bank in the Comfort Life Mission International ni on YouTube jade now gbogbo eyin omo Olorun ti won bi loni oye wa kunle eyin te mark wedding anniversary yen eyin na kunle iyawo mi ni le lo wa oya kunle emi wa studio bi omi no kunle ha ma ku amene menosa bi ayi ni Oluwa wi igbeyawo yin ko bere si dun wine oni ta ninu igbeyawo yen Jesus iwo lo ma fun omi doti wine ni bi igbeyawo gbogbo eni tin gbo mi laaro yi igbeyawo yin ko dun ko larin ko si enikan ti o ku ninu eyin mejeji ejo bara yin dale ni iyawo to fe yi oni o se ya awon omo re dale oko to fe yi ni o se baba awon omo re dale in the name of Jesus gbogbo eyin te wa nle mo ki woli odekun le Epaphras oya emi mo mo gbadua fun igbeyawo yin mo fe fa account number mi na le enikan ni eh temi ati yawo mi o fi ra nkan ta fi o woli mo ti so igba meta le gbodo rubo fun woli yin lodun eh ikan na mo so yi gbogbo eyin te fe o fe rubo woli o fe mo mo bless marriage yi e lo account number mi enikan ni nda odo meji 59 18 57 19 odo meji 19 odo meji 59 18 57 19 Access Bank ni o gbe jade odekunle Epaphras ni o yo loju e so eni ti Oluwa ba sopo kenikeni o mo si ya won so awa mejeji ojo pin je n pase aye kan to ba lo yi aye yen gbodo pe o ese bibeli ta ka loni oni iwe Esther chapter 7 Esther chapter 7 eja pari e titi wo chapter 10 done and dusted eni kan ni wo ni mo fe so testimony 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin o olufe e je mo lori YouTube
2: the drive home from work